0: so ran fe yo e bo lo se ba wo to je gomina wo to je are ni gogo onu gogo ibi ta to de yan la leni bo lo se de be so lo no pala se se a ko se olorun ni abo ba de lo mi de ko to dori ise o bo ese mo le ni kai o se fe ri ko se gbe gba e kiye si Only I get to bab was a man who is serious. Because my dear, what do I call it? I worry, I know. Go by the yarn, bah. Go by the yarn, no, no, bah. Ah, you father. Kiss a soda. Eh? That's about the man, can you get? Kiss a by the da. Ah, ah. And you can go say, only lie yet. Only on the zone, did I lie? So what is a seal? Hein se be ni oluwa wi gbogbo awon to se si jesu jesu se be si won baba dani ji won to bo so to nse o jesu nso be ni ko se ko se pa la ko sa gbere ko jale sugbon nitori temi ti e ka ma ba dani parun ka ma ba eni tanu asalogbe tori ko ja wa apadara in a laafia wa pade lara re won ni pade re omo alaada se be won ni o to awon ati re wa won o gba o e bo so pe jesu sugbon ko ni fun olorun jesu o se se lori ge agbelebu o se pari e to ba gbo ese mole o ti ko lu jesu lori ge agbelebu ibo lo nlo hey ta ni o gba o bo lo se bo sugbon se be anu le ko ti si pe o ese to bo le lo jade lo jewo jewo ese ese to aye ko je ti gbagba je ni gbagba eh boya e to ose to ba te bo ti ku wa ni ko lo jewo e fun je ni ni se oku ni boji ah aye pelu iro pelu eke pelu eto nigba to wa laaye bayi je wese ni gbagba ni gbogbo eyan ko be fun re yese ana ko si ada yi o ma bese mole ko ba le sere ko mo si keke nu ese je wese lo bayi pe ma bese la enikeni ma bese la enikeni dan je to ba se dan ji dan ji ko pe ese ni iwo na ko ba le da je se te gba o to gede gbere o ni olodun pa gbo olukuku aso ma ro ko ti da ba koko so to da afo to lo ba so da o lo ni so ni tumo o to lo ro ba so da to ba da ah o pe ewu aye raye ni enu ibadu je aye lo le to nlo gbogbo aye pa wo leyin loni won ni afewo afewo afewo so lu oyi be se ko to wa se lu oyi be iko to n le pa lojojumo to fe ba to o ti ba tani ke je ko to de be iwo na to tun le pa loni ha ibo lo wa ki to fe se o wa lu egbe alata ko lo wa to ba to mi ke ji je se nu olorun wa du se lola ha to ba ti pa se atako de ipo ah o si aye wa ati o ba to ba pa iwada to ba pa iwa to ba be olorun e to se si o ba lo be ma bi mo se ba isi o ti da bi di se iba aye ti eniye o ko bo ese mo le rara no o ni ore ni mo pa mo ni aye mi ke mo ba se si o o pa olorun mo oba ijoye adase ojogbon eyi oselu eyi ojogbon e mo pa olorun mo la e pa olorun mo se okan yin a mo ko ju olorun lojojumo ah pastor woni ajire oluwa iwo na to te to ka lojojumo o mo pa ese eh o mo bo ese mo de ma se o mo nse ah tori kini be olorun pe o yan lo wi to na ba ko lo wa se mi se to ba le je olooto ninu se ta pe o si o bo ese mo de ni eh mo gbadura lo ni olorun wa lowo o ko do oro re o a o ni bo to mo le rara so Paul wi pe awa ki yo se so dodo bi ko se so dodo a o gbodo fe owo eto mu oro olorun oro olorun gbagba ri gbogbo aye la ko yi gbo ko si ye ko ba le da fun o ero nu pe wada a o si gba yi la be oluwa jesu oluwa wa
1: iwasun ti e gbo ton yi o wa lati enu baba wa iranse olorun alaye Reverend Jill Ogundare JP ti ile ise iranse God's Word Avenue Tabernacle plot 10 block 5 Olorun Sogo Quarters Alexander area Akwata Ibadan aro yin ki e pade wa ni akoko kan na ni ojo mejo e le kan si baba wa lori awon number wonyi 08038549251 tabi 08060914503 tabi 08079961008 Jesu Loluwa.

Ogo ati Ogo ati Ogo ni foroko re. Eyi ni mo fi ki gbogbo okan to n gbo mi laaro tuni. Awon ti n dara po mo wa fun igba koko ati eyin ololufe eto ye gbogbo yin pata pata ni mo ki. Wipe aku amojubo osu kesan. Happy New Month. Laaro yi a fe jo ni o a si fe yin Olorun fun ori ofe. To fi fun wa lati re Sunday akoko lati wonu osu kesan. Ikewa ikokala ati ikejila loruko Oluwa a o jo wonu re layo. A o kan ni wonu awon osu lasan. Ire to nbe nibe. Ire gbogbo to nbe nibe. Ibukun to nbe nibe a o jo nipa ati ipinu re. Ibi o wa kere o po nu e. Loruko Oluwa ikankan o ni yale mi ati teyin o. Inti kaluku ba fe ni o fenu ara re bere. Mo korin wa to po laaro toni. A si jo lanfani lati jo fi ayo han ni waju Oluwa. Loruko alaga ati igbimo ti n dari ikoni ye loruko awon oga leka kookan. Loruko amoju ero fun saata waye. Steven Adeyemi Ige lọlọwọ botini fun ti aro tuni. Loni lori eto yin eto awa ka ti yin rere. Ade Damola Oloye de omo baba Olomi. Mo loruko temi je. Emi de omo baba Olomi. O ke pe e ku ojumo e kaaro. Ode odun bi ara o le bi salafia lewa. Bi awa na se wa looro tuni. Ago meje ti koje ogun iseju lati na kulo ti ahan yin. E ja lo sinu orin ti mo kokko mu wa. Latin orin a latinu iwe orin yin rere gege ba se mo ba ti se mo se lara aro ojo Aiku Sunday baye lori eto wakati yin rere.

oshu to man kini ku orire ni ori bi alaboyun ba loyun leyin oshu mesan yo bi omo gugu ayo de ki ku orire iwo kan gbo mi laaro ninu oshu gugu ayo.

0: eyin o ti e mo bi te fe gbe oro aye yin gba.
1: Hallelujah. Oh glory be to the Lord.
0: O je pe ida ila koja yin o dabi egbirin ote be se npa kan nikan ru.
1: Hallelujah. Oh, I'm gonna raise up your
0: food. Oluwa ran mi sin yin laaro yi. Ni pe ko to dola iyanu nla yo sele laye yin. Abi eyin beyin ti e se ngbadura be ni isoro yen le si. Eyin ti e gbiyanju pupo pupo sugbon isoro ati la koja yen ko je ki gbiyanju yin o yo.

0: abẹ mo iyanu t'Olorun se lenu bode Samaria lojo yi ni ilu ti iyan ti wa ti ko so nje ko si nkan kan.
1: Somebody shout hallelujah to the King of Kings.
0: Olorun wa lo
1: woli Elisha. To the Lord.
0: Lati kede e si ilu yi.
1: Lord. Hallelujah.
0: Ipe ni woyi ola. Ipe won ta ye fun kikuna kan ni sekeli kan. O dabi gbadjo pe ton ba so ni Nigeria yi. Ipe keni kan ki woli kan kede pe ni Nigeria lola o. Ipe bag rice kan won ta ni 3000 naira. Be lo se ni Samaria lojo yi. Be ijoye kan ninu

0: yin te mo re ninu rin ajo osu kejo ke tu be ba eri wonu rin ajo osu kesan number te ma pe si laaro ina ni 0916893 1931 Moses Christiana lati papa eleye kini eri
1: mo dupe lowo Olorun to tun mu emi ati awon ebi mi ka tun wonu osu kesan ilaya ti alafia ti o je ka duro seju kan fun eni ki eni to pa wa mo to dabo rebi wa mo dupe lowo Olorun
0: Oluwa seun
1: abani so let mo ka bro mi to celebrate another birthday ilaya ti alafia ti o je ko se ninu ni hospital ti o je ko se ni mortuary mo dupe lowo Olorun
0: Oluwa seun Oluwa seun e je wa gbadura fun bi Olorun se ni kin kede esaye yin ninu rin ajo osu kesan yi loruko Olorun yo pa yin lerin ayo
1: Ninu
0: ebi yiyen loruko Jesu e o rerin ayo losu kesan yi
1: Amen Jesu
0: Be ni yori Jesu Oluwa God bless you

0: ani ibi ti iponju mu awon idile ide ti omo won nile iwe to ba ri omo egbe kan to muti a ma bere lowo yen pe se ara re o ya ni pe se o siki ni se o siki ni to fi muti tori igbagbo re ni pe eni to ba siki en to ba nsa isan lo ma muti tori ton ba siki ni kan le won ni baba won ma ngbiyanju lati ra ti fun won pe kan muti
1: bawo laye se
0: igbagbo re wa ni pe en to ba siki lo ma muti
1: oyo bawo laye se lo
0: enikan gbohun mi laaro labi akoso bo ti wu kori loruko Jesu o ni.

0: kini soro ra o ni
1: awon mejeje won jo sunkun lale ojo yin
0: baba ko to ma sare kiri ma lore
1: won sin fi omi je dagbere fun ra won
0: ma soro gugu eti ma lore
1: opo na ni o mo pe o gbianju
0: ori
1: gbon bi tori da won si
0: imo mo je o
1: je ki gbogbo nkan ri bayi
0: o e dam bi mo mo je o
1: awon mejeje fi ekun da

0: mo je npada si bi orisa
1: amọ ki ile to mo
0: le wa ọba to ti gba wa ri won o ti sala durari
1: isele se ki ile to mo
0: si esi ni won ni kakan
1: kabiyesi olodumare
0: katoliki awon bi won
1: baba oku ise.

0: Ogo gba to nlo ladugbo yen oni kan ma ba un wa. Ti bo lore ohun wa. Oni gba to un ori ohun pada si loyinbo. O wa so fun enikan pe gbogbo ona. O se agbiyanju ko po un wa number re.
1: Eni lowo ma bu eni ti o lowo ma bu.
0: Ohun atore e won jo soro.
1: Any money come out, but that you end it, you money come out, but that you. Oko lo po lo pe ra won leni ami
0: o ti salaye igbe aye re fun ore re
1: ororo to se pe ni ami o
0: o salaye ilakoja re
1: ororo ni won
0: o salaye isoro re fun ore re yin
1: eventually wa wo ri wi pe ko sani to mo ko sani to yege o Olorun je
0: o so bo re olohun ori nkan kan se
1: da lo olorun je da lo
2: o je da lo
1: Baba mi je da lo o je da lo ibasepo ni
0: ore sha promise e pe ko fokan bale
1: o lo ronu
0: o ton tin ni number e yin ipo won o gba nkan kan se
1: kan ri pe aye yi o mule mo fo ni se ko e Baje pa musulumi le ronu
2: aso aso aye
0: ore en wa so npe ko send account number so n
1: ri pe aye yi ki se tani
0: pe ko nse ba koko wa nkan kan na
1: o ibaje pa ladura le ronu
0: nigba ti ore yo send owo si
1: ri pe oro aye yi aye lo ma mo
2: aye lo ma
1: mo dodo emi lalaga emi ni president ikore ojo abatisun ta oji mo ni gbogbo e do yin Ase pe kokoro le ro.
0: Abiesi Olodumare. Ore wa send 3 million naira.

0: emergent on yin laarin osu meta
1: o fa ni ti wa ju ite
0: ore bo se pin ko n fe ran ore ohun lowo
1: lo se ti won se
0: ni ti ko laarin osu meta
1: kon de ti ko fa
0: pa o ma mu ore re lo si ilu oyinbo
1: le se oruko jesu o se ba wa
0: seyin odun kan ati die
1: o
0: si yawo yin ati awon mejeji awon na ti dero ilu oyinbo
1: Oh,
0: I am the mi atun. E ri pe Olorun lo yo

nikan ni wo na lilo Olorun ran enikan si arakunrin o de mu ko gbagbe iya ojo to ti pe enikan to nilo ti wo na o fi gbagbe iya ojo to ti pe loruko Olorun yo ran si o enikan to nilo yen ti o mu ki iya re tan ti o mu ki omi je oju re yen o to Olorun yo gbe yin.

Olorun o gbagbe re mama yi. Daddy ninu ila koja yin Olorun o gbagbe yin. Olorun ba le ran ti arakunrin yi. Arakunrin de ti gbagbe o gbagbe iponju yen. Nigbati iyanu kan sele. Nigbati olore kan wonu aye re o gbagbe iponju ojo to ti pe. Enikan na ngbohun mi laaro yi. Iyanu ti o sele ti wonu o fi gbagbe iponju ojo to ti pe. Loruko Jesu iyanu yen yo sele nu aye re.

0: sí.
1: Amen.
0: Ogun Olorun ko ma fara.
1: Amen.
0: O ti ribe o ti se
1: be. Amen.
0: Jesu agbara wa.
1: Amen. Mama se sha le ri ore ofe. Akoko ti yin gogogan boya o lawon to je pe won fe pe yin leyin eto si ore ofe yen wa. Abi awon na to je pe won le ba wo pe ah ba bawo la se mo ona lati debi iyin aye iyin gbare yi je le ba wa yonda ero ibanisoro kan fa won yan wa
0: 08032 11 27
1: le kan si ma
0: 08032 11 27
1: mama eba wa da oruko yin
0: oruko mi ni evangelist oluwa toyin amonegun
1: amonegun
0: be
1: to je pe en pe awon eyan kan won na kan wa se kini
0: kan wa jori ofe
1: yin
0: be
1: lati fi se kini
0: lati fi gbare
1: gbare
0: be ni aye won de ni wa ba.

0: tila si ese mi ati imole si ipa ona mi oro re ni fitila si ese omo babo ni wasu
1: fitila ibago
0: ati imole si ipa ona omo babo ni wasu fitila ibago re lori West Radio 89.3 FM kanga agbon magbe loruko gbogbo awon ti a o jo seto loni patapata mo dupe lowo oga mi daada samade lere loruko gbogbo awon oga wa patapata ni ile ise lemi ebiniza ayodele ogunyi omo babo ni waasu ni mo nkin yin ka bo sori eto yin eto wa fitila igbagbo fitila igbagbo oro olorun ti a nka ni ojojumo to nje awokose fun awa onigbagbo bibeli wa ti o je opa isegun fun wa oro olorun to nto wa sona oro olorun ti o se wipe awa o so wipe agbe oro olorun se gbe kan e ka ma live life wa ara o gege bi kristeni awa nka ninu oro olorun gege bi kristeni awa nse ife olorun gege bi kristeni a n je ki iwa wa ko jo ti olorun awon kan ma ti so pe ah eh lo to lo to so pe a da bi jesu ka da bi jesu a le da bi iro o bibeli do tun so wipe e o se ju bi emi se se lo ehn o ye ka wa na we should strive

oro olorun to je fitila fun ese ti wa e mo pe ta ba ntere olo olorun a ntele gbogbo ofin olorun patapata o ye ki e mo wi pe bibeli to so fun wa wi pe if your way pleases the Lord, it will make even your enemy to be with, to be what? To be at peace with you. Abibeko. Tio na re to ba wo Oluwa gidigidigidi. Awon ota re gan. Awon to nse inu ni bi ni si e. Awon ti oro wi pe awon eleyi se won ti ro mi pe. O ye ko mo wi pe ti oro ti ona re ba wo Oluwa to ba nse ife Oluwa ni tooto. Ti o se wi pe won so wi pe je ki n ko ku se ni tori mi.

0: lóni akoko ko ara wa ni eko na lati inu bibeli wa ti aba ti wa ko ara wa la eko lati inu bibeli ton inu awon ti aba fi ko ara wa leko ina lati wa bi awore awon ibere kan tabi ekeji mo dupe lowo gbogbo awon ti won se lati leyin wa ni gbogbo osose lati ma fun awon eniyan wa ni ebun e gbogbo ebun patapata to ye ka fun ara wa lati ijejo titi di oni patapata la o fun ara wa loni
1: akoni je ki oku
0: mo dupe lowo evangelist Kehinde Olarinde
1: imole re yo matan kedere
0: mo dupe lowo baba mi daada oluwa yo ma buku fun yin gbogbo eyin je ba fe fi ebun yin ranse sori eto yi boya bibeli ni tabi o nkan tabi ekeji to se wi pe o le je bi ebun fun awon iniyan ti o to n da si eto yi ni gbogbo ojo sunday ni gbogbo agogo meje asale si ago mejo asale iyan fitila igbagbo lori Wells Radio 89.3 FM ti n ba ti pari eto ma pe namba mi jade eyin na le fi ebun yin e le fi gbe ise oluwa laruge e le fi ohun ini yin e le fi gbe oluwa laruge nipasẹ eto yi boya yin ti en se anniversary ni boya anniversary ni church yin ni igbadi elegbejegbe ni church yin tabi eni kokan to nse ojo obi e le fi se akori ojo obi yin wipe ojo ni ni ose to nbo ni ojo ibi mi osu lojo ibi mi o tabeyin se ikore ninu ijo yin ni ohunkohun te ba nse ninu ijo yin tabi olodan ni enikokan e fi ti ke fi gbe oluwa e fi se gbe ise oluwa laruge wipe e mo wipe eni ti o ba fi fun ni ohun na la o fi fun nibo la wa nlo loni lori fitila igbagbo gan itan nikan la fe so fun wa
1: fitila igbagbo
0: itan nikan to se wipe

fun gbogbo eni ti o ro pe awon ti subu lati pada bo si odo re jowo fi ife re han won loni gege bi iwo ti se fun peteru fun wa ni ise tutun ki a si le ma to leyin lati oni lo ni oruko jesu amen boya ni iseju kan deyin na ba le pe wole o ṣugbọn oro yi ni mo fe ka ma mu lo ipe yan re betele kan ni fitila igbagbo ndupe fun akoko yin o andupe fun akoko yin ni ose yi wi pe e se te ngo wa ni gbogbo ojo mejo mejo loruko studio manager mi ti a jo se loni dupe lowo yin daada sade lere loruko gbogbo awon oga wa nile ise yi patapata ni emi Ebenezer Ayodele Ogunniyi omo baba oni waasu omo ya mission lode pela nilu iseyin ni mo ndagbere lose yi wipe ti oluwa ko ba ko ile na awon to nko se lasan ni o ti oluwa ko ba so ilu na nko awon oluso won se lasan ni o ni oruko ti baba ati ni ti omo ati ni ti emi mimo o tudi lose to nbo.

Eka le o ni gbogbo bi ti afefe kan ni nfe de lale toni. Mo ki gbogbo okan yin tin gbo mi, mo ki eyin obin, mo ko mode o be mo si tun ki agbalagba. Alafia ko ni mo aba yin. Ode odun bi. Etuku amojuba mi lale toni o. Baba ni ni ojo isimi akoko ninu osu kesan. Ah, atushe be kere kere. Agun akoko, agun ekeji, agun keta, agun kerin. Agun titititi, agun dori ikesan asilule. Api shiri olon. Ege wama shila dua bae. Oni ni isimi akoko ninu osu kesan. Awonu osu ba ba ba. Awon kan ti fun loko. Amo gbogbo eyin te ngbo me ni oruko Jesu Kristi ni agbara ejodo agutan ninu lete ti ngbo me ire ni o mo ba yin ninu lete ti ngbo me ninu osu baba baye ani ayo ni o mo ba yin ifokanbale yo ba yin aiku ti se bale oro yo ba yin o gbogbo ire gbogbo tokan yin fe loruko Jesu Kristi yo ba yin o iku ni ba yin aisan ni ba yin ori ni e ni loju ekun e ni leke o se ninu ode yi e mi tin ba mi sise lasiko yi oni ki n sore fun gbogbo eyin te n gbo mi ni bi eyin ba si gbagbo eyin o si ri ogo Olorun o ani be ti se ri osu kesan yi be na le se la osu kejila le o laja loruko Jesu Kristi Olorun o fi se mi fun okan gbogbo wa o ami ati ami e je ki mo ki n ka bo sori eto orin emi ni ikanni West Radio 89.3 FM olugbemi ga omotosho loko mi your radio apostle is here again arojo lo nbi eni rogo olu yin na ni omo ya adua ni kalekun yin kokoko ye loruko gbogbo awon ta jo mo eto ye wa se ti gbo yin latori awon alase ikanni ta wa ye awon oga loga ni abala ikakokan Samuel Adelere oni olowo button fun sa ta wa ye ati gbogbo awon ta jo mo ko mo lubo da se da opolopo lori eto ye ti o fi mo lo ni serere werere gege ba se ko we loruko awon eyan yi oni emi olugbemega o motosho your radio apostle is here again oni emi leto pelu olugbemega o motosho to mo fe lo re ise mi muna e mo yi ko nbe o enle nbe un o jare e ku kale

mo fe ke feel music yen daada ni. Alejo mi na ti wa nile agbara bae. Efe woju won abi. E ma lo sori ikanni banidore at Facebook wa. At Wells Radio 893 FM fan page. Be battery de be kiti kiti le ma won. O mo pe ti fe gbo ohun won. Alejo wa e te n gbo ti n korin e je n ti e kokko salaye ti e fun yin bae. She le believe we pe en to n korin e

0: won to dun leyin leyin on ten nbo en tin korin na lo tu ko gbogbo e ile ro ka gbogbo aye alawon to lo nsin nlo fun orin emi si po gan o oye je kin wa lo sodo alejo mi ni taratara awon eyan fe gbo yin alejo mi e kale ma o
1: e kale sa
0: ye je pe mo nti ju awon ara ile won fe mo e won tin gbo yin ninu orin e ba n daruko yin fun awon ara ile
1: oruko temi ni Oluwafeyi Kemi Babalola Kemite Praise.
0: Okay, and you won't win Kemite Praise.
1: Then it's
0: a busy alone. Oh, what pain, Lale? Eti Berry, Babania Marka, ni echi, you to draw the mellow by
1: you. O ma to pipe na to pe na ki n se pe boya o pe lo titi.
0: Okay.
1: Boya bi 10 years.
0: Ah, 10 years e wa se pipe titi. O ba pe omo 10 years gan lasiko ta n ni ah eyo ti mo fe mo so pe ah wa mo pale mo o. Abi bo ni. Engineer mi. Eyin o ti to 10 years ti e ti bere ise ranse orin emi bo gan le se mo pe Olorun pe sinu ise yi
1: ni akoko igba kan wa to ye pe igba ti mi ri supporters one not a drop pe ni le ma majority awon to je pe won fe promote won ni awon ma fe mi na kan to promote mi awon ase
0: awon challenges ten ni niyan
1: be ni
0: nigbati e wa lenu ise iranse yi
1: be
0: be ba gbo olorin emi tolorun ran lowo ti won ti wa de abala ibi tolorun ti yin fi won han lo mi o ni mo wi pe opopolopo nkan won ti la koja o wa awon marketers lo wa awon promoters a member le do da da fese re mo le nu olorun ni o se awon o do de asiko olorun o ye je ki nbi le re bere yi eyin keke bi olorin emi e je ki nti be nwole orin te nko orin emi ni se le ba mi se yato laarin orin ta pe lorin emi ati awon orin mi
1: orin emi porisirisi
0: okay
1: seri ta ba wo aye igba yen orin to won ya wa nko
0: okay
1: bi won ya bola re fun mi aragbaye orin emi na won yen
0: okay
1: but nisin o ti di lagbolagbo
0: o ti di lagbolagbo opo ti nkorin emi lati oju oni le so pe orin emi ni won ko ni taratara
1: won ti mu mora won
0: won ti mu mora won
1: o ti di amulumola abi ba won se nso
0: amulumola oni won ko laye oju oni
1: won won ko laye
0: le pe taratara pe orin emi
1: because Teba ko be kan awon eyan ni jo.
0: Be ba ti fun won ni nkan ti won
1: okay, kini itumo ratatatatata.
0: Kabisi Olorun. E ma love him. A gbe ifede fo wonu orin ni.

0: tijọ te tin korin yi awon ojo kan be ojo mo le gbagbe ni ti yan mo pe ni ojo ayo orisirisi awon iriri la awon eyan ti ri ti awon isele mi ba sele si won ti won ni ah awon dupe lowo Olorun o eleyi ojo tawon o le gbagbe laye ni ninu ise orin yi ni o ninu orin ajo orin yi ni elomi ti e ti so ri pe ah ojo ti ohun koko si album laye ohun ah oninu ohun lo junjo ton o le gbagbe enikan ti e so fun mi njo kan o ni ah ohun ti nkorin tipe tipe ohun na ti e n wo bi pe ah ku won ti e pohun si so si won pohun si so si oni njo won pe ohun baye ah olojo ton o le gbagbe ni ati be ati be lo eh eyan na gege bi akorin emi lati gba te ti bere rin ajo yi te tin rin bo ninu ise ranse yi ojo wo le le gbagbe to je ojo ayo
1: ojo to je ojo ayo odun na gbogbo gba lojo ayo wa
0: abisi olohun e wa ba nso ojo kan ati je ti nkorin yi oro yin ti ye mi in lo ni serere werere abi be kon
1: ben
0: abisi olohun ati lawon eyan kan ba na je pe bi won se gbe akoko jade bayi ah oko bu jade ni be te ti ni ojo gbugbu lojo ayo ni isin ko ti e je ki mo bi nse bi yin lere tori bi n ba bi awon eyan lere pe ojo te le gbagbe to je bi ojo ayo ma ba ti so ibe ni ti mo pe awon ojo kan na nbe to je wipe mo le gbagbe ni osugbon teyin o wipe ah olohun ninu ise iranse yi dakun mo je kiru ojo bayi o waye mo abe nikan ni to je pe be ba wo te le so wipe ah olohun iru ojo bayi o dakun ninu ise iranse orin ti mo n se yi mo je riru ojo bayi mo laye so wa
1: o wa
0: okay o wa
1: se teyan ba ni pe ko si iro ni igba mi wa to ye pe e ma gunri stage
0: okay
1: to rin de ma sa lo
0: kai o ti se yin o mo wa ye wa riri ni oru pa o dori stage ko rin o si fo lo
1: orin a de sa lo
0: abisi olohun
1: mo lo si igba ti a lo si concert kan
0: okay
1: on pe church yen ni ma jem his majesty na ni mo
0: ti okay mo ti e wo le daruko church
1: so ba ye de church yen emi ni mo fe se solo performance
0: okay
1: ah mo ye de ori stage bayi si mo koko ri eru
0: eh eriru eru te riri
1: mi riri laye mi
0: abisi olohun
1: ti mo se ri eru yen lasan ori mi koko fo lona
0: abisi
1: olohun mi ranti anything
0: kai eru ba yen
1: eru ba mi
0: kai
1: tori mo be le se pe first time to ma face a crowd nigba yen
0: tele tele be ba fe korin bi awon eyan perete o le mo ndoju ko e wa ri crowd to lo bi omi
1: ah
0: abi ese olojuma e wo wi pe ah emi na se mo le korin ki ndoju ko opolopo awon eyan baye
1: orin yen fo lo but
0: e ja fast forward se wa pada korin
1: lo mo pada korin
0: bo lo se wa pada wa
1: eh se mo pe time na ba di nigba yen ki n to
0: won ti fun yin time
1: won ti fun any time
0: abi ese olohun
1: so a se adupe lowo lo a gbe second wale a rupo
0: ah kai ninu eyin melo
1: ah igba yen na a po mass choir ni
0: competition le lo fun
1: ben
0: ah ko tete ye mi mo ro pe boya won kan invite yin pe ke wa minister ni competition ni
1: ben
0: kai me gbe second
1: agbe second
0: ipo keji nu boya to ni o ba fo lo lori yin kan boya focus de boya awon kan ti won ko ri ah kilo detele de to kokko pa na bayi

0: ejekin bile re bere enyi keke pi olorin ni pi odu bi mewa si asiko tawaye mon soro 10 years to come ni o okay say in the past you pe ta ba fi ri odun mewa
1: sisin
0: yi enyi keke pi olorin kemai tabi ni bo le nfi oju sun te fe ti rira yin bo le se ti wo pe emi na o ti da gege bi olorin kini afoju sun yin fun odun mewa sisin yi
1: adura ti mo ngba ni pe ki music yin ko loju bi mo se lero lo
0: bo gangan le yin gangan se lero ka wa to wo ju be se lero lo
1: olorun ma ngbogo fo mo eru
0: abisi olorun olorun ma ngbogo fo mo eru
1: be
0: ko gogo ti kan ka kiri agbaye
1: be ni be
0: ko won mo pe kemite lotun kemite lo si
1: tori emi rira mi bi eni pe mo te se kin ti e ma ri outin lo
0: hi
1: reasons mo se pe olo ma ngbe oku fun omo eru ni
0: e gbagbo pe ko so n tolorun o le se
1: si
0: hi be se wa so n igbagbo te ni ninu olorun olorun lo soro fe nikan lojo kan oni tori pe wo ni igbagbo igbagbo re o se mo larada eyin na ni igbagbo pe ko so n tolorun o le se tori pe e jewo re pe ko so n tolorun o le se mo gbagbo wi pe ogo yi yo kare gbogbo agbaye
1: amen
0: awon kan gbo yin bayi o won o si so pe sister yin awon de fe mo awon kan gbo yin bayi to ni bo le yan se lebun to ye ke yan korin ko si to ma se gbogbo part oni o ko soprano yo tu gbe on wale yo reduce pitch e yo tu ko treble re le yo tu ako nbe yo tu fi alto si yo tu agbe yo tu ko tenor apa ni o ko basi gan yo ko mo kan ma bonje ni o ti e gbo pe awon kan nbe to se pe tawon ba fe korin ti won ti won a ni awon elegbe to le ba won gborin ni studio e ma n ba won yan se chorus
1: be ni so
0: e ba ni mo kale ni eje yo ti to awon eyan orin melo te ti se chorus si e le ka mo mo pa ni le ka opolopo orin tawon eyan n gbo lode oni won ni mo po yin ni nbe nbe Olorun o gbogbo ijade
1: amen.

mo gbọ orin praises yin mo tun fe lo ti e na tori mo ni awon ibere ti mo fe bi lori re eje kin lo ti e na kawon yen gbọ